0: Anoka na yemuye.
1: Na yemuye. Do.
0: Onu na wa moni bi biara nyabi. Amane fusenya.